0: Ko, nung nilama ka na to, aminta ko pinya sa new man.
1: Ha? Saan na na?
0: De. Aminta ko pinya sa new man.
2: Saan bang? Pinya sa new man lagi habis.
1: Na, pwede ka. Kopi-lapis na. Ay, ikaw ba lagi na kong sigo. Ayaw. Ikaw na kikakit mo na. Ayaw.